0: Jer Durkandini ingsun trimo sira ngaturake pabekti pangastuti ingsun tampanono. Kula pundi wonten nestaka mugi dados sejimat Rama. Kula ngaturaken pabekti sinuwun.
1: Iya, Mban, ingsun trimo.
0: Menika sinten Rama?
1: Iki abdine Penemban Begawan Sakri. Sekabat inggih sarangan manuk kang pinaren aran sekabat Gagak Seto.

sangkopo pegawai satri. Ingin kinaryo meper marang kamurkai jajalanan lundung marang satru seti songkomon somrojo. Yaiku kang aran Aji Sepyangin. Wis ora sinangling si Grotinata Pramadya Bala Kadawan mundur Raden Durgandana kang tumapake ngayuda mantang Yayak Gandewa ngadeg tindo ganjur matek Aji Sepyangin ora nganti watara Sriwadya Bala Tinpro Ratu Sewenegara katempuh lakune angin kang bantri ketingal anggegilan

dosane manung plasane bumi nyoto yen kena pangaruh hawaning pertapan kuno. Senajan to papane onong putai ngargo naisan nyoto yen katon grogawat kaliwat-liwat. Yen dalu katon gedhe sepi.